0: Era baye sana bo yang kagenya te kona sai gari bo le mai shon kora gyolo mone mai yene fem kino ne bango ro bonge yi ay bango no sire kali te ngi na bay ringa nga ngare shuna gna rasa bare lo shule kenya ya dango ro yike wonne bonge yi ne te county na yang kare na ko temo yi kwape te ngare ga bana ga mai ndele o siasa e ke yuna ke committee na grassroots ndo lo binyango be kenya nenga mana gara mure na dide katol e tiro na golo sho ai sele gado na ranka kenya na mayena ka jino Steven wole Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu ke yuna ke committee na grassroots ndora ba nyango be kenya shuna gana gari ko ya mbaragna na ke serikali be ibal nyanga na gari kelela mara de losho le kenya rangara gana ganda isere ne bona ga ben groshi yesena ko mba na de losho na le kenya we na ngule gana ma ila struggle lo mona committee ne le mutwa jo kisha na ngende buya bi gen groshi isi ait no ba not asho sit de losho le kenya et ne bona si umba na ibrale tipate shukato ko na ma na le de shuna gamba na gama yentele lo sho e magtina ko lamon ni riwana basre gale mo raisule amuto ay bungen tomo indari na tomo na ale tala ba tala ba le sele a

0: Nigeria nyorata nabo.
1: Nigeria nkai nabo.
0: Nigeria nkai nabo. Nigeria ni Kenya nabo kiaza. Ni agora do na rinya jore na nagop. Nai na bagane tore. Amora ke te yas na rumanya. Ni ro shure ye.
1: Ni shu na kankai.
0: Ni shu gina nai nabo.
1: Sholing.
0: Ore ngai din kumuk. Eka sala.
1: Yes sir yulim.
0: Nai na ga nesha nesha ke bogin. Nena pa na lamey nege bogin ma lamey. Ore nai na ta na lorobi vidalam dang jigara ngor gor nera sinda nanda. Na dang kai na dang kenge na dang kop na bogo rogi.
1: Ashe.
0: Ya na ba ken ki gor ora lara rogi ni ora lara ranga si ora lara ni isho baga dele na rara sha nene dele na ranga si guruma.
1: Ashwalin.
0: Ni agolo lara dua juro shuo. Na diga yo ona inchi tene kwa tua kanisa ma te yala jangai na boge ada te sindalo ngani na na jangai yo lolalang yo boge
1: ashuling jangai na bo kiara
2: pero maya muri dolo ngani pele pele ngishu yenye neti angati ni ne mele muno angati ni ingiriata pero maya oldungani leitu itimo siligi oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona ni beleke nye taasidai Na selige bokyo longe alamisi sare enteba umerabeki sauni enkewarie tiatu ankaulele mayana iboidare silvia naini kiaki enkatini elo oibeleke nyingishu yenye tananga selige tiatu ankaulele mayan fm
3: Ende manoto skiza tuneke peke nisha inspirational, motivational jokes. Arake Bible verse, asho Bible verses. Tenirao ora tutu yoneno, terawaki 23175. Na free of charge, na ya confirmation messaging wa Safaricom, nitume na do skiza tuneke peke nisha inspirational, motivational jokes. Arake Bible verse, asho Bible verses. Terawaki ora tutu yoneno, terawaki 23175. Na free of charge, ninga ma confirmation.

0: Abaye sare yanga kenya jero bina bom pointi nera na bisha na magi nfm aise lika jo ero na gere kenya na magi na karibu kama isho la monto nusu pote una sai kaji Steven Wole saringa. Kaidemu orole gale MCA terigore na gelo show na le Kenya isulaga na gata waro mata poto te mata poto noza me ala mole ne kolo ga lo mone balunye nesepo enka kesheni orole gale MCA te waro mata poto mo ikwabe andatai ulina ga gale ho ashu ga na ga ibunge ndomo tene bona ga sena sa ko ndomo no ko te county na ore ga jodo te polose ni bali a joke ari na jengira jengide mata jodi kore na ninje na ibunge re marita erangore gina ina ina jengita ti e joke yelo arra maralo show ne lima ajo kilo naga ibunge ndomo ashwari ito naga siyasa katokola ajinga na kesha na kolo kala MCA tawada matapoto notha tonka ulile kaunti na wadega jwado
1: kajo kaitu mwolori kala la MCA kajo kajuro kaitu mbara na nana nyongo ndomo na humore na ibu mwongo na ibu nina kanyiye ibu mwongo na angoli ya ibu mwongo na liruba ye ni kaya nyanyi ye meji kedua wana na angidye kedua wana na angidye kala umbo na kajo kita iti yomo shuna arangara isiye tutuwekire kada nila umbo wapaku vya ukuma ni yola adikila yomo na nyara
0: Ibangon natin na gata, ay toko yung tamo na kapay yulaw, asyo pa yabulong ko niya ke, naigwa na gato ko la, e josiasa, ito miyak na nayo, o duboto, tiyara marre, e telo siyo.
1: Ako mo ni dahil ang kanyir sa, may ang bala mera, kaya na ura rumi una siya, ito miyari yung siyasa, amu kaya ura kaya lawa yung na dite, para kaya ba eke rin ori ko jawa yung nini siya, miyari mini sa'y fulani, kaya maya uwa lang ang niya ke, mera yung rali yung ura yung na re, tenen yung na re, kaya wang, kaya yung uli yung na re, naka omo na kayo, yung dahil, kaya yung na re, siyo na re, ere na
0: Kiyo na kikomiti na grasa rundu yoro lobe nyongo wikinyere nkara kenda isire na dede na imu na kama ente leo tinebo uchumi na rambara na kolo show ne yilu nebo na kawa wikinkiroshi mba na ibrata na kisi itin tinebo si omba kumo kwa linge na hirubano telo show na le Kenya nitabari na kisi na omba kiyo na ke nebo kolo lobe nyongo wikinya wikinkiroshi na baka tokola firumi ajo kenda na kenda isire na dede tiyo na ke ilo inakigwana na tiyo na ke kwa isire mnuto tolo lobe nyongo wikinya na limwa ajo wode tele chatalo ni na baya tomo ni na shuti gramu imete ni na dokona gen kwaitoi ni ya gen kibule nyete lo shule Kenya yana na ulio shona lebo ile wudo na ge tomba na gramu re ya maendeleo kashunye sawu ni ngaganya kai chokolo mono dokile ko moka ji Steven wole saringa
2: lo monto ndo robu ya mayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiroro saiti kiza mwana rongolo nina abishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula ini ningo Mayen tori shat pogen
3: Mayen FM ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho
4: Yeme Bugori, di Masurora Senda, I nining is of Mayen FM.
5: Hi, Reverend John Lem Sokon, Nadia Murua Masurora, and into Mayen FM. I do massa about mining Mayen FM and Muga Yoka.
4: I do your massa poking, mining one Mayen FM, and Mawa Fida Zolushola.
6: Kajira Peter Sarbabi, Ariana Long Gurman, and your Henning Osiko.
7: Kaji Jeremy Olanguyata, and Nining Romayan FM, and the Raining Oramati, Nelly Namna Col Nola Marcy, Berare, or Lashi Langren, to Temuru and Gurman.
2: Mayen FM Ewangan Olo Show, Ewangan Olo Show.
8: I succeeded a Murum getting into Mayen FM, Nali Masevo, getting all my.

0: era baye sa uni yang kagenya isile gajo era na gira yang kagenya na mayena yang kono ngeta ta e juma on tri na tikita mo bo la bana gele isile ola ilon kali sino tikita ma oile itu mito ma yine feme e mo bina bon pointin era na bisi na bina bon pointin era ibina bon pointin era imi tete bona wosi wulengi jabe lo reke lo lo mtanta wre www.mayenefeme.co.ke na kede dega rebola jo ya wangan olo show kadi bole mai show ngoto kyolo mona mayire feme sura kolo mona ngwa ngawle le ka jono steven wele sarenge
1: steven sarenge
0: karibu era ngoro ye ke won en bonge ene da shege moy gobe re county na yang kare ndo ko agdes mantaine eno le pare yo e joge le bara marade tena muru yo bonge ena be jinge ri kore olo mon ne le maka ina ri goni e joge re na ga to bete bara bara ni ne shete tayor ko to lon de ge yi hor bara bara lenga tengima tena muru yo bonge e mo serikali ki to wara isule mulo to ero le mona ko lo mon e joge shomo na ba e bonga serikali ki to ko bele munye gara marade to lo be nyina muru wa e yelo ya joge shomo na ba jinge ri kore e muru ko mala jubili o tena ba bo na ge serikali ya shuri na aboli duka malazimi wala umoja e maka na ngolo kula munu wale tonka ulele e nyoka tayi nguri yonko yongo naka wala pinyina muriwa pito kini naka igili rikore tengu ko wala lele onka lisinilo tikitama ona abishana
2: ama ada yingi lati nyata lo isi visi wanko narikitu emeki enge wanjenta kena za hatu wakite mayu
3: yes
2: leki nota e kata
3: yato
2: diaji kinoto nana SGR nata pa wadwo angari enge ma nele dosi orbari para lalami oloizo orbusi moru nana nanu na shoa giljingai dole dolo do idio langa meza pa wadwo manye uwe ngulai dindia neji miye kito yungu lende mingurende uweji
3: yes
2: na ke uwe shormara nenta apa wakini nkwanyek Dini dele we ne zwe bigar maram to she simu de je zwe bigar maram ne je ma ba
4: ma
2: amore na narobi ani me no shugu din ni go mo ni o million yari ne me bigar maram ore ku na ge shogu yog na ito sha yo me du bugo gi nyangare
0: e bango na sinare ko ne bugan ko yong serikali na dina gari ko rais William Ruto ya urna ila ke shele nyale siasa o gramir ndwa renye tina muri obunge hay ngolo na gari ko re
2: Ejinore bilo ne nyari gitongana ke jina yonga sabe ke ndare ngari ore be baye milango ni ngasa munye nginde be igor ka jiki aga yeru mtaine joga nyanyu wantu ngani la da na jogi adega yeu to kina jene ishoru ezu ki dava jogi jege janda san singapu yule duone ka na ngore lugunya na jo singapu mayola na jo itu ejo jama yola na jo itu
0: e jinenye Agnes Mantaine eno lebre yo egrana gairo ton kaulile na kaundi na yankare enero ko kenare ni pamu irubungei ay bungare

0: Egasa baka tukulita bagi yukuna saa yanka kenya teatu yanka kenya mayin Poki yolo nge Jumatatu narabake Jumasara munare meto shusu mwane enter de kenya Bwitharin te mwasi yudhara mbura lanka pae mwakuti Emmanuel Ulikisemi
1: Tenebuna nupike ili liona show saita kweni
0: Niki jito TGIF Yani thank God it's Friday
1: Thank God it's Friday
0: Enkolona ji ene TGIF Ora kishare ya baya Juma Aranariki tisugulu in fact amu Aranariki tisugulu primary
1: Yes.
0: Ore Juma ne kibuku 3:10.
1: 3:10.
0: Saa 9 ole kanitoma.
1: Ehe.
0: Na yola jomi kibonka ngiti. Immediately sa
1: kaibabu.
0: Ura waina kata.
1: Yes.
0: Ibelenga sidonka ti yola jokara na ba discolors.
1: Mhm.
0: Ne kura ke pilo lunch.
1: Mhm.
0: Pishu kunyi. Pili kuli deli nonuko. Pengi ono kili deli ndarasa
1: na. Ile school.
0: Imagine. Na. Ye. Dore kulodin na ngasa go afternoon po ngira nja me yuloro na class na bugi kila ja kulodin
1: ko
0: na
1: ke
0: yes ada mo ranka yu 10 na re kugila ngani lidi na ro kunni empeo lidi e ni
1: me somai didn't that
0: so I don't know ngia yu na 3 10 me ro sho sa 9
1: yes
0: olda ga ni to mon ora bo sho twala aya
1: people would die
0: One, kiti yanga jine kiti pakasiren. Two, kiti class umine kiti pakaldiin. Tonyongo?
1: Yes.
0: Na akona naloa primary pa nime gil sukul, na yi sudori yisiren, uldiin. Ure la yobodurok ne atala lemma. Hegu bolo uldiin lang. Ayo ulo ulde pesi. Ya hunting.
1: Mwesi bubu ngorone ya rea?
0: Mwesi kibu, ntara kwiti. Nkito jbion. Ribidiro, kaa. Kemuna degi
1: baga mala do dia in ke yulo na iruge a ho manding te nebo ne me yulo
0: ga eris yulo dia lega soje nagata ole ole ngangenye ya tara le lien buto ka sana ne ba sa ti so
1: lu lu dia ngangenye
0: de gora fi pe pol lu ko dia ni jibo so lino ke tu dungo te sia di hobio ila ne buti ya jo police wapi Ore dolo iruga su yo nek lagi dol tebesi.
1: Ore
0: nek na buntara kweti. Nek na buru bitiru. Nek na buki sojon.
1: Yes.
0: Jina kulo di tadi kiara ki. Ore dobe antara kwet by the way. Eki anari ki eki angiring kangiti. Amo ore antara kwet nengi nagi. So nengo. Kako ore ngtu na yur bitir. Nek iya ngakil diin. Eh ngkito jo kiara orang maliu boya oji tuwe nar laga su yo orang maliu ida de oji tuwe. Pa kito re yo along lekai le. Niki juu yuki KWS kumbe nki shweti nia zora kabuzi roma sheri la ya biki nkupu eka kai o nanka yu hee niki nge lema limu lewe hee baka juu si mameni hapo nia atulta besi entim ni beleke nyake tuwei amweji Mr. Tuwei nia edisi li baswa giraja nia lombe oto gure sukul
2: Ewangan Olu Show Mayan FM

0: Shaleng je shaleng na tosungolo jo siligla itabe yukona saa yenka genya tiatua enka genya mayin. Pokyo longe jumatatu. Merabeke jumasara manare metosho sungwane entade genya. Buitere nti ya masi udhira mbarele nkabele makozi Emmanuel ule kisemi.
1: Chenebo na nupike ile liyo na show saita weni.
0: Ndugu yangu ya tharasu wa serikali.
1: Inyale.
0: Ereju serikali.
1: Yes.
0: Nele na Felix.
1: Kosgei.
0: Neju every ministry. State departments.
2: And agents.
0: And agencies.
2: Yes.
0: Enyu itaba.
1: Enyita. Enyita ndete ya serikali.
0: Yes.
1: Amuni mbaya.
0: Endo liki mbaya na hata wa serikali. Niki megraido hii.
1: Rejogi.
0: We.
1: Government. Government agencies.
0: Yes.
1: Rallied to support.
0: Yes.
1: Urutuwa so
0: scorecard.
1: Ejia kaki kubisi nipo kina serikali.
0: Yes.
1: Sawa. Mbaka ngambuni ya serikali.
0: KDE ministries. Kare state departments.
1: Yes.
0: Nara agencies.
1: Yes. State departments and corporation.
0: Yes.
1: Niro vili ata agencies.
0: Enyo ito.
1: Mbaka nuhina ajio authority.
0: Yebae.
1: Neji nyo deranda ingaragra. Ito.
0: Tena anu
1: ensi. Bangwal rungani.
0: Amo authority zinada na.
1: Yes.
0: Na ki kitete anyo.
1: Yehe. Track record ya serikali. Ya kumekuna rena wana jie. Hee. Ure na ayo ngambi kijanga kiyo siyasa. Ure siyasa ni nu siyasa ni. Kira ayo lasak le.
0: Akuna.
1: Mere na ayo lasa ni liuma. Mbangu di nobi sinu. Mba shote milango.
0: Yes.
1: Tejo two time.
0: Yes.
1: Makaragi yulo jika.
0: Ezi ya ajwe de skoka dora is William Ruto.
1: Yeni ni mbaya.
0: Tena akuru barabara. Tena affordable housing.
1: Tolimu.
0: Tena sha.
1: Yes.
0: Ten. Yeah.
1: Ngolo gere raga na murbe jogi ni.
0: Eh.
1: Wana ngolo na jeni bunu boge rara uniform. Eh chama.
0: Eh. Oh ane.
1: Eh. Ngolo rana gara. Ibu boge rara bara hago wash campaign. Maka nyona.
0: Kiyo ni angwa sikito yule.
1: Ya.
0: Kiyo ni angwa sikito yule.
1: Heni ya kudua maka ina ingwa hamana ya ningero rakasi nere kuki ore. Neri lo ye ulo rikan. Hau binsa neri.
0: We. Ya. Neku itia kakira.
1: Koro olobo long ugei. Oibungi. Olobo bundi raidi yetu nkaju aloma.
0: Olobo tante.
1: Ehe. Roso jagi uchungu sinde juu ndo mono nienye na ngasa ni serikali.
0: Oh.
1: Mayul tana gero ndi tine si ai.
0: Tana gero ngi sina ba marisena. Ina ke muno jana sina ji serikali sinde amo.
1: Menta ino ndo ngani namna iyo.
0: Aha, na kera procedures. Yes, kera procedures. Na no shipe ara na si na ji no lo na wa gerisho ta serikali.
1: Yes.
0: Na ara ministries departments kera na play poken state departments. Ne li muni na na ji. Ehe. Iri agala wero waja.
1: Yola nyanyi re jofili so sigire ki masai. What are they? Yo diro ni ki kende. Apango.
0: Eto onye.
1: Mabe.
0: Grenya.
1: Nyo ndo kita ya rode kita ni.
0: Tenye
1: kwa mwati kwa mwati. Yalo lai. Yalo lai. Nyo. Ntanga sabu si mamu.
0: Pa mara ramuti ni nepo ngu. Kosike. Ola kanchuri. Mere jona ni yoko sike. Tenye nyari kumoji kwa mkama.
1: Yes.
0: Ne saruli nonoko.
1: Ne jonya kanchuri.
0: Kanchuri.
1: Ne nyari kumoji kwa mkama.
0: Ehe.
1: Ngasar na kire kama kwanzi.
0: Ehe.
1: Pekino kia chukanga ina inu ya mkama begi artini nye.

0: a show le nke jabelo lo khuru lo sengole duang ka ye maidi mo bencho mo yidi na ke sipa me kende mo ben ba ka be di an ka yidi ne bo yok na na na be jo re lan ka yidi ju enter shiro na den kiru koto a me kende no ben mba ka be na hit na kiru koto an ka yi pe an ka yidi me yoga o de migi o de meri ni akuna sisi na ko ba ka be ki bijer jari an ka yi ni ki golu jari an ka yi ni ki report jari an ka yi e ju na re lan ka yidi ju to reporto ana shiro den kiru koto enter gol ni bi juju na jari an ka yi yesa na bogin tinne ki ribo tinne ki golu tinne ki biju tinne do yi he a showelen o mwa so wan mañana lo
1: hello
0: yes
1: ala sendero
0: oye so ba dai jennifa
1: da seria no ye
0: a seria na no len di ari wangai
1: ko ga mañana di ari wangai
0: kapin ni na no len dara golu nyo len a se
1: Eh, ai ya deng nan rewi no bo ngan ne nda ma sida.
0: Eh eh.
1: Na ga ne hole ngan na rewi.
0: Yes.
1: Anga mo lo ngo na rewi.
0: Eh eh.
1: Le beu.
0: Eh eh.
1: O dile na me ayo sri ani ronga.
0: Eh eh.
1: O zu zu nani.
0: Yes.
1: Anda shole.
0: Ah, shole.
1: Ai.
0: Thank you Jennifer. Maye na lo?
2: Ala she.
0: Oye. Wo
2: neng.
0: So ba bi.
2: Ama
0: serian oleng oleng oleng
2: ashe
0: e ba ya serian na shanga ya na she
2: e
0: ba e
2: o megina masio ti botawa
0: ashe
2: sidai marba
0: eh eh
2: yamma mas balari marba
0: ye karibu sana
2: toma ya long man so man
0: e
2: gabrani mama ya ba
0: eh eh
2: mama gose mama lele
0: yes
2: nda ngolo ni kweri bo gna do
0: yo e
2: Eri
0: kiron
2: babal
0: nai. Eh eh. Anga malle
2: mohna
0: emira ole
2: mere hipo agumere
0: kitwei. Ah showling ah showling. Ayya sendle. Ah showling. Na degre
2: gra
0: gore mere hi. Eh anga
2: mure ama salam mure mere hi anga mure ni abenye.
0: Eba ya degre mangira gore mere
2: hi
0: agumama marba. Eh. Thank you.
2: Aiyah.
0: Eh, yang gua ada yang ngere nda, bajar angkai. Majan halo.
3: Halo ya kira.
0: Woi.
3: Coba.
0: Sobo leng.
3: Iya dong ada lagi nada nih sana ini kita tunggu apa sih
0: lagi. Oh, napian tuh lu menyau we.
3: Eh, nanti itu lu nanya lu menyau.
0: Good morning napian tuh lu.
3: Halo, good morning tuh kerja nggak kerja.
0: Eh, sih dah jualin yang angkat besar nih Robi.
3: Halo, kita gua rara nalu leng.
0: Eh, ah, jurab jangan ada banyak asuh kunjung kijabe.
3: Ama rama ri toka wono
0: yes
3: abi no ro gane de lugare silage
0: eh
3: eh rungare bondi
0: wo
3: andaza na dar ko bayro dine
0: eh
3: eh odo gane na dino de josia rojo andani odo gane de duara rama ba
0: ah sholen
3: aya
0: ah shenalen mayan
4: ona she
0: oye
4: sole
0: so babi
4: Eva liga na sadi masurura.
0: Karibu sana Eva.
4: Nda agengo bang.
0: Engai.
4: Ni njanga yana she.
0: Ashe.
4: Anga se ni jengula wajala jina biendo ni.
0: Yes.
4: Se ni jengula masai lagi mgoris wagi amora na dani masurura ne di kilgoris.
0: Eh
4: eh. Eh se ni nda shi masai lagi jada mu jada ilimwa geye na drumela na yo.
0: Eh seba.
4: Eh na jengi na dolo te kwe di kabune.
0: Eh eh.
4: No mozo zivaro.
0: Ho. Oh.
4: No mama ngisa.
0: Eh eh.
4: No deni fa na na iba ngake sinye dine na deni na dobo Maria Maria la chen. Na wala da bana bana jirut.
0: Eh edi kelo rumande.
4: Eh aba yo badi mabili belo denge se sala denga muge bana to rigine ga de ngo baya.
0: Ah shole. Kabisa shole. Igara ga buruga la dimi gara dia jonga so ngako re yinto jongo bo waro kuni. Mayana lo.
5: Hello.
0: Yes.
5: Mashe.
0: Oui. So babi.
5: Yes. Gira na moto wala je sikir tere je na mrolo ngoloro.
0: Eh eh.
5: Inde na ore jomo wala to ngo.
0: Eh eh.
5: Kede nye na afi kwa labama.
0: Eh eh.
5: Ama la me angara gore lende je ni likirei.
0: Ho.
5: Kere rombi.
0: Eh eh.
5: Ama jiri ya kumpere.
0: Eh eh.
5: Ande mdaya.
0: Eh eh.
5: Masa na bo
0: gina ni mari mari ala ge ah sholing

0: kabisa na jeri mbara na saigana ka buru kala ningo ndee aye kunari nane jakore ye ola ni ningo ni karibu sana de gira na ajo ongwan so ngwan ta kuna sa yoi ena ganyo ngor sa mel ganyo ra ri ya keti kitam maye na lo
1: hello la selen kene
0: oye
1: subo
0: leng
1: na sagana
0: subo leng
1: karela rengensi
0: maro duara rengensi
1: ketan ka gane no
0: is da yanga ganya ayo leng
1: de sina na ngor lor no sa
0: a she
1: Nigeria
0: Mali. Yangai.
1: Ongwa
0: songwa. Eh.
1: Lamarela lamrara bo ne ribonku
0: ya. Yes.
1: Bolu un tuyo bo ne ribon baba.
0: Eh.
1: Nilela ye ye sega mamara ide ye sega.
0: Yes.
1: Gabrano ye ye ando ga jonto ye mamara.
0: Eh.
1: Mama wa ye me dice bo no pa mama ya na.
0: Ho.
1: Mama wo sigue ye ye soy mama no pa se yo soy.
0: Eh.
1: Oye na di dien kreshen na na murwa bo ne murwa so anka nyi ya la bo na la mari de dio lo sinane
0: yes
1: da bo ne na ranka ga na mama ya ma
0: ah sholeng
1: ah sholeng na ngara yar ga tsa mama ra wani da lorngo so
0: ah shole mtoto ya tajiri ah mpaka sauti ke ninga ajene mtoto ya tajiri na ga lor na ga wa sonye ne rongo ngo bakiri ne ka de ka du da dini ngwa ga ga tsa mu ga rongo bakiri ne me ku rendeli wa Sholeng,
2: majana lo.
3: Alaje.
2: Yes.
3: Wewe ndagwa ina nyaro.
2: Suboleng.
3: Ira se ba ya maraga na no.
2: Ara se yo lenda ogwa lai.
3: Ashana lenga nda ogwa lo lenga pe daga boni.
2: Eh
3: eh. Daga boni ginyo ira se ba ingisha ngai.
2: Yes.
3: Ala do mara daga bela dara mara ra me shamne sa.
2: Eh eh.
3: Anga sai dinga mara ina lenga pe go ina ba yana ba gi lo lo ngai na.
2: Ho.
3: Mara mudlang dangang.
2: Eh eh.
3: Kan la mayan bo gende ne bolo si jara dalai ne wo si bo ki ai
2: eh
3: eh mo gum mo na lenga la ka ni jaro nyang ka bai ko
2: wolleng
3: ma fa go gila ka bune lai ni ni ka jo la ka ni de shin
2: yes
3: mai go dai ngwang go lo bona ba shi ba ka de kon lo ndu muri yo ri ja ba
2: eh eh
3: o yin ti ni ya de ja ba ga na lo lunga
2: eh
3: mai go da jere ko lo den ti raya ma nyana nyang ka na sa ga bune ko dai na di de
2: ah sholeng
3: a shena lenga da gwa ya la fu Ikare jengo jengara lashe.
2: Eh.
3: Jo nitijele sibi nekeno doje shili shili metu.
2: Ah sholeng.
3: Ashena lenga dagwa gara gaidi amari yera gabo.
0: Ah sholeng. Na ashesa doy mai rafaren asholeng mai rafaren doy rafaren Leonard Maranka. Amegra sinye di atupu yoko linyana jino rusengatari doi longa sani na ju NAPOMC negra atupu yoko negra yoko na yobo ginenda super tukubo gine bende niti ashole ndoi jino rusengatari Leonard Maranka Longan Sani APOMC.

0: Ya shole franga mwele sungole jo maurishoi, maurishoi kabisa, yes maurishoi. Nejo duwa kono relanga itagolo, nejo tepeja. Nejo ntoripo yu, nejo sinye sungole jo maurishoi. Ala, kanyo ya gira nga ya joki yu. Ege nga ya gira guli yu wali nda nakanya. Kanyo raro le mfini na gira nga yuli yu. Eh? Mayana lo?
1: Wachis.
0: Yes.
1: Wama.
0: Subo ole.
1: Hey, rasu bar.
0: Ya rasu dayi.
1: Eh.
0: Yeba ye.
1: Rasu yonza ni gara nyamali.
0: Eh.
1: Ungi shi
0: agi. Ase. Mayanalo ala ala kaya gira ilayo konari jage alo mpio mpio kabisa elo mayan
2: alahe
0: uwe
2: subo ole
0: subo abi
2: ama lele male soyi
0: karibu
2: alele male lo songa
0: tebe kabi
2: damro ayine kibela yene
0: ehe
2: dama lele male ikizo nila
0: ho
2: wende ngodiana yene la
0: ehe
2: yara nyambule ikizo ngala abu
0: ho
2: Karibu.
0: Oi.
2: Subo leng.
0: So bai.
2: Mama leng andare soi.
0: Ashe.
2: Abe ko la songa.
0: Tebe ka.
2: Kabra la ini bogen.
0: Ehe.
2: Ando ya o magasen.
0: Ho.
2: Anda wala ma dia na emira.
0: Ehe.
2: Anda la la na ro euro.
0: Ho.
2: Amba walai.
0: Ashe leng.
2: Sanga ma ya na.
0: Ashe. Ashe na leng. Yasho leng takara na ari na ngolo ngodia boga na mola je edu kabisa boga do yo leng tengiro shi kabisa kabisa manyang na sedo aya kpenyo amo kinde bari sara nigada jo ongwa so ngwa takara gerishara kishu kunya satano bara do ndor bolo mon ari tingere shara dani ndo dia jo ola ni ngoni ari shara dingi toki ajo en nengi gwana oramati maya ka kidogo tu

0: Kiguana oramati
1: Eremayam
0: Kiderita niki magemba naibirta yo kirolosho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
2: Olesendero
1: Kabisa engorto yola ningon saasira lekani ora oudake Tekuna sayena ena Kenya Yigina napuduko ya la ningon tena lisheta Na jokina karibu sana enangka gelma idibena naibuana ajini kiji durara Siyadwa ya magrara isiyadwa yi Ndokana kushi la adinebuli dara Tenema yena nkai aje na sana no era sheda kan duinya nga sagel show ehe era sheda roy era maye nan kai le kai ne mon gari ni gile boti show na ma tegel na nya gile ma kaji ama yelo kwa kendo sana sha ama yelo lai numoni kendo sana na ji du na jengu tena urkuwa gele le ranga mu le mesidai asho le ndu kusabita sana asho le nga mega rum jore kuna site we do ine jo Itia lola mbaiti na kuna sai Lona jisibili mbaiti wini jala wanga Asho ole ngamu grass ni atumi yo Ole pita Ole tubuko pita pita Tumanga ili tiki kuyen Oye gira ajo Engwala yi Ede gira ngwala Gira yi magia jangwala yi mjisa wukwala kutati Sawa sawa Kinyoko lenga yungwala Na ilo kutati Gira pita ajo Engwala yi mjoto giri wena Kisabu kusiguo kaju the radiang sawa sawa olungan duyo josubo olunga lahi lengi nalwa wala kitu mwili jiltoroi sida jena mura piki njanga jena she asho leng olungan duyo siparo gilai tu wini jondoli show kira sinjatu mjona loud and clear olungan duyo jo lema mesh tu wini jona abuda asho leng tukuso pitason tu wini jopipiwa lahi lengi ten tu wando luti na uyega atumi yok na jodo yi ashe oleng tenkara gina iti nunga mba jema riti nebo orunga ndo yo jodo ngoji kedu gyo lona na ashe oleng achis ni Narok East tenu ya gara tumi yok ashe na leng Robert Barta te wende jisha nkoy dada maska nyike Barta te shia nkoy sininye ngoji gara sininye atumi yore na lishada nengu watlega yo rato yo kuni ya kebe ye kendibe na kigwana yola ni ngonjo sina simu nelo tu isime mwisho na idibaga na yo kena kigwana edura ramaye na lo Hello? Yes?
3: Aje nkarna sare.
1: Ehe.
3: Ee, aje ana ko bor mesikina gole.
1: Karibu sana.
3: Ee, rada na aje ana sia ina na ushimu tango angaji.
1: Ee, bai nyana yake kira e magi.
3: Nera wagi ndo ana ngi.
1: Ee, yes.
3: Ee, gore ndo ana no?
1: Ehe.
3: Adola no ana gore na na jo alto ngani mu jango beshu gole garama angaji.
1: Ehe.
3: Kwa na ina anu tendua ta ina kadola na meata shida ina
1: ehe
3: kwa si shida na dolda na ena ana ji mujango ata mujango ata mujango ongera
1: mhm
3: ongere sugu
1: mhm
3: leata ta dolda nga ni uesu narike ngere nyana sugu
1: mhm
3: kake nitu mia ngera anyongo gita ada jo maide madarawa sugu
1: ongera sinja loa sana neja
3: lo nado anyongo gizi ya mu eta uweso narikia nkara sugul
1: mhm
3: kage nelo tuwa isudoria jo ay ada nyamali ya ta uwe tondo shogu mchango
1: lo sana neja nyongo bini
3: sabu kolengi nato kita ata eta ake toso kaje karibwe toso kwa nga na kori nye kelo nana poko toso kogi
1: ehe
3: nyamali ya neme ata jo meangai nana te jo kamali nela isho kito ki nito kalo tuwa arel tungana
1: Yeah, never in Kishu and Negru, I was him, Chango.
3: Eh, well, yeah, I have a jump by Sabuki, na was Mujango, now I got a million.
1: Eh,
3: now I got a Gara Nedi, no secondary.
1: Who?
3: Ata the Nedi University in Gara, Nedi in Gara University, Gunare, you like Gunas Regal, and Naga Lag is Regal.
1: I should Yamar Nugol and Dingara Nedi Nugol.
3: Eh, lewo shogini sente yo lengori na dogna gandela de ne jango lem
1: ne medung amara na gara me ne megre ba ngabo ngabo bo amona ye ara gol ne bo ngara ngabo bo na ke reduni na amge gol
3: ke bo duo ngabo bo ga ke gore shi duo na sia ina bo ngara bo na ga ta sponsor shi eta gola shi
1: ehe
3: ara milik na aldo na ga jo ai shogi sente yi gola shi
1: milimu ari ga scholarship
3: milimu ba mu yo gona sente yo ba ni do duro sente yo aldo ngana
1: ni je go ruame ha men gele su mare bo na go do ya na su gulo len
3: go lo len ke de je yo ni milioni
1: ne go len te ke
3: ga ke ne ata ye su bonsa no su bonsa na len gere idi
1: ore gere ke la gi no su gulo bo gi ndide
0: Ningo enkitesheni no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto enkitesheni no Mayan okibili nenyana sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo Guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo siligi o akunyele sulak
2: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
0: e bulosotua ilapage gulur koryo ne palle palle

0: Tungwan ng kaganya.
1: Ibigay rin siya mas sa drumura ng kapatid ko si Manuel Olekisi.
2: Jani bona no pike ilelio ni kay Esa ita ko ni.
0: Kay maginya siya sa Olo Shole Kenya.
1: Ishir dar masay.
2: Yes.
1: Nigyara maendeleo. Kuwati yola riko. Nigyara la raja. Nigyara sukul.
2: Nigyara osho. Nigyara karambe ni bega jay.
0: Imagine ng kaganya.
3: Dere magya. Ng kaganya imagine.
4: Kabisa na jiri mbara kono saigira na kabo dukwa la ringo ni ngoro doi ngoro leka jobo na api oi saa saba uri na igira ndo yi ngoroki olo monta da msa jiri na ingi gura ndo yi na jo ene box ngwa stoko faster na igira lo dukwa ya gura nene gura uranya na *577# na buksile tegi lo buksa bo maka kidogo aru na ngoroki olo mon amera ba yola ringo ni saa saba kamili
5: Incorroquio Lomón de Mayen FM.

0: Kabisa, hey, mashoro yi enkai enkanyiri wengi sasa show lentulo singole sida yulonga gira bagiyo saa nkapi hey, saa nane na ngoro ilika ni ora tomono wara kena la jide banyi melekeshi la banyi mala jenye na gunu wanyi melekeshi
1: wei
0: kwa ni kanyo what's the problem kuna kerishida
1: merishida ma jodi yola ajo Friday dua rara niyako kade jodua kwa hiyo paasi yaku Pegi bunu dia aite rudwe siya ika kanyo di rudwe dua
0: mala juju rasiku lingi gua mala
1: juju ni aja tarengke mo
0: gua tek naja ngasih kan aja ini sih enggak lega ini lah ini tuh mau nomi lele yoranda
1: kata bau amu
0: kayak sih lelan dua bukan naga nyu what's the problem
1: no ini ya sah si day ma Friday dua rara ayo nadi ajo
0: aja kaje Friday naga juru ningke aja kaje sih tapi kayak sih usung kalo
1: ya apa na Ore Friday na visi yego pindi besiai mapema
0: visi yelo na wewe legi langu hali gani ore kulinga na filenda
1: yego yes
0: pende ni na barara silu zeni
1: eh ikeja niye
0: ikawa kabisa
1: ehe
0: wajaga na ushuru kidogo kidogo
1: yes
0: pege dina dwa na na kijole Friday
1: pejing weekend
0: hajung weekend
1: nteruwa diye weekend
0: aje na sana bila zero
1: weekend yako isha
0: mori ke o weekendi aye kula na nane je
1: pa ore nadi sa indai mungura ba melogindai weekend mungura
0: Kemelo?
1: Hapana.
0: Yo de melo wiki.
1: Ore sai.
0: Yo de melo wiki andamu.
1: Eh.
0: Oh, lo na ene nga shal dragin gejek. Ni go jong ko jong.
1: Nyo.
0: O ngera. Ni ki go korti. Ya. Ay, wala be. Na ning ning mu ngana ki yai ko
1: ji. Yo la jore bi.
0: Ni ki mu yanga yi munyi ne bi yanga yi ngum or ki munyi ne ngum mi.
1: Yo la jore.
0: Ni ki su ranga yi ngong ngera ra. Na ke melo na wiki ndo ling na sa.
1: Ora yo la jore video ni ki go jong ko jong. Na sisi wale yu ma Gen Z nikijo hey madi agiye la rasa
0: mungiye
1: kyo jiri la sari ngori yungi
0: mungiye da yuri nala mungiye da yuri
1: hey yes
0: mana juo siya andai nebuko lorong na oji Gen Z
1: wale Gen Z
0: amana kejuo wale Gen Z wale Gen Z kaka bisa radu wala la rindati kabisa radu nero nabaga angura kana kisho
1: kana ginyo
0: mayolo nanu
1: hey
0: mayolo nanu yene
1: yene na mai gira ya woro
0: ye bona gira ya woro jinsi musimu na daraja bongoro
1: kanyo di anana nagi
0: mayolo nanu amu
1: ah ngoja
0: ina mayolo
1: kanyo magiria ya magira
0: mayolo nanu aga so dana na ke murija mimi sijui
1: hey
0: mayolo shengiro so dana dara na bra jinsi shengiro so dara arana jengiri murija tu ngidulle
1: yes ngela jo ore bijo murija ore yola jo ore murija jinsi na gera ngai mana Kago ore murija ndai na astro
0: na
1: ina kini kiliki genesis vizuri amu itheru rajo mahadi agiye la rasa
0: ndia naju ro na astro na gra ayo
1: magi murija
0: ngano ya ningo shai genesis jo anya nyonyo murija na amayo na jo kanyo na ina
1: ego shi ego le gai rasa ne lodu egra nyangu soda pa kini ego genesis na merira na duo soda ora ke be ishori soda Pake jo yolda sa Gen Z nisaidie murija ora ke be no yolda sa lele nganyi ora ke be jo ini nisaidie murija na duo gerai
0: ndu ya gerai
1: ngu ndu ngu ngu ngu ngu ne jo yole go tini mpe stro stro ni murija Gen Z ndo yi chafuka akili
0: ai chafuka akili Pema sema ina?
1: Ure yu murija niki yolo na ki tofauti.
0: Tofauti?
1: Yes.
0: Wa nakina yu tofauti sinji nanka?
1: Ye.
0: Wa. Yes otadu.
1: So.
0: Yes otadu. Yes otadu. Yes otadu.

0: Mayan FM.
1: Kara xia le die lorngosua ani ningiro xia ga Mayan FM. Naisi da yo yo armanya ralla musenge, miya ra nyamali.
2: Kajangana Rosemary, ari ne John, aje muru lorngosua. Ani ningiro xia Mayan. Na yelo Mayan na ra ra ra ta.
0: Mayan.
3: Karolo le moy joy na je kenanta, na ino ningiro Mayan. Na ga yuga ga na jogir masai loloidien, olanda sigrada lolongata, maino ningo na Mayan, Mayan FM amu eden ro gete patro lento losho lor masai.
4: Mayan FM. Ewangan olo show.
5: Ewangan olo show.
6: Magi den toyan no roje ninungo mayana sem ajulembra adiana mayana sem nairo ko dongana bogla ninngito
7: awore nananu welakani ni onan mayana nake naida ngolong na kanyur oleng wala na kitengene lam kitengene danyer kijanani ajogi wala antonyora ramatare antoningto iwenyi ne ambanga singishu ne odor kijanani sumate ni odor kijanani nda hengisho mpaka nyutu minyo Desia ira sergalo de ni tutu imbona na kisha wali na mo ni nyade desia ina luba.
4: Mayan FM. Ewangan olo show.
5: Ewangan olo show.

0: ultra wega anyor. Wow, osingolo zida yelengo jino nage ega anyor, osingolo le Laila. Gire lo osingolo irabayo lega nage orato munongwan. Ninjoro gurejia nage sana udo endama. Ingolonge Friday, na kalo osingolo na ilikibiki yenisha. Kigira nage ayelekea weekend. Unataka ni kupengo magani hapa studio ni. Roli mosingolo liu na igura nage niweji na itu mage araka araka, right on time. Tero nage lelere maya NFM ngolonge Friday. Kalo singoli loli kipiki yege nishaki. Grainya mari pole pole. Roli kiyo singoli onage liyo naisho teniweji. Bwethara nage meregesh SK tero ngiresheni. Kalo singoli onage loli kipiki yege nishaki. Unataka ngoma gani. Kigira nage ajing Friday. Andolda lunga nagle pranga. Jejiro buwana. Wacha iyo story. Kakore nage ya neja. Ora kebeku. Kitu shugunye nage round ya tatu. Tutakuja kuingia hiyo prank yenye mnasema. Tutakuja kuprank au machali wenu. Madolo lungani ujiro niweji kuna chali yangu hapa na nibeba ujinga. Mbona ubebe mtu wako ujinga? Rejo nye kuna chali yangu hapa na nibeba ufala. Na nibeba umpokini. Sijui mbona anabeba ufala. Rejo aniongeleshi. Abongi. Hatext. Hako busy. Hiyo ni kumaanisha nini? Hapo unagongea, wacha tu nikuambie ukweli. Ama kuna mtu amechukua attention yako. Attention diverted. Wacha tu nikuambie ukweli. Kalo singoli lo likifiki yenisha nage kigrajing weekend. Yol naga jengolonge Friday. Round ya pili. Teto nage elelere maya NFM. Kalo singoli lo likifiki yenisha roshwe simutene. Munako rumusori na apshana rumusori yare uni na udo na bo na apshana. Shunako rumusori na apshana uni yare na udo are uni are na bo. Kalo singoli olikipiki ye enisha. Maya NFM, hello.
1: Hello Maya.
0: Maya NFM.
1: Okay.
0: Wee.
1: Mambo.
0: Puwa sana.
1: Nyole serite manda elwa. Mwole nyeto etorore. Uni cheze ngome ya pesi lama. Orkekau. Ola serize manda ele te mwenye tole.
0: No masana. Inakuja bro.
1: Sawa. Ose kam juru.
0: Ashe.
1: Ashe onengu.
0: Orkekau yake pesi lema. Mayan, hello.
2: Temeregi.
0: Wee.
2: Subo lengo
0: la Sairoti Francis.
2: Ola Sairoti Francis. Anda wei ni samu zana kibayoyi.
0: Hata wei mepotea sana ola Francis.
2: Ye jaru yanda marara.
0: Mambo iko sawa?
2: Kidaisi na nai niko fiti. Ebonu. Jogyo singolyo. Lekien miliari ojo ya rabagwang uli ingilor burigale.
0: Asho leng
2: andawa.

0: ya kota lelo meta ore da dia nan na gra ligi
1: ya ba yalai
0: na na ji de mangu ror ba yana ma gar shi lo yo ko lo mon bi
1: garis bi
0: odi
2: e karibu
1: eh rei
2: teo
1: te bena
2: iko
0: kore sa bolo ben yanang
2: meri da di banga na ji ga ke era si ga bau
0: he ama ma yo na ne du min ndoga ne boto gi yo ga mun ne dogi yeu
2: enda ga sendo ro ni si ere ne ma kwata ra marisho ndoga na shai
1: aya
0: iya na na ge sebu
3: Kishamu, nemelo kay sulla. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company Ekari Rana Estate Limited. Etumia na majani, todo kay pokilikitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.

0: Jadala. Mayan, halo. Mayan FM. Eh,
1: woman la gabita.
0: Ehe.
1: Pepini nola marba que tanto.
0: Ehe.
1: Ai wala la ga ya jama y wasati ni wale wale.
0: Ehe.
1: Ni gasi morwa da sati shore da lamba wale nye mirorie minye.
0: Mhm.
1: Ore ninye ele ne ni ngoro nye nyamu. Oi, amara na girona ininye ne meyune la ya.
0: Mhm.
1: Amama ya ka mbebe.
0: Mhm.
1: Lelege lo duore na yagi yenye nelo duwa duma mbombaya mbaya.
0: Mhm.
1: Agure. Eri ku gusui ya kulika utiba.
0: Ehe.
1: Ya geni nyore lene ringo na nye nya. Mundo iwe nya na nadi ya ure nde. Eme ala diara matuwe yao. Ane ya majo na igotu ngana.
0: Mhm.
1: Ya geni lo nasati iro liyo kuldo. Yeja iwo nye titida nangu.
0: Ehe, ashi.
1: Ehe, ene aku nothing is bad with a dog.
0: Ashi uling.
1: Ayo ule.
0: Wow. Mhm. Agira dairu waju na erejo agira lela mu anasema erejo re nyaba bai lenye megura bai nye yu me arangotonye erejo meridi nye ngotonye story e kurudiana na baba yake meti kina kigwa na mu me yu nolda sat opi tiobo otiari ore de neti shida neti aga ele jamai etiaga baba ilenye erosola iyo gena kitu kamu kirosola iye toljore lino na asul nanu ororo paye lenye nikisul disi ye la ni mzazi wako ejo edibaga iyo ga sulari ni daba shankan nego madunga iye genjelo njo girigino iya jo kedia mai narasat negra ninye le jamai ajo arasat nanu ale bai mai narasat na remena kake agra na nyandasa rawosho yesi mwajogi kuja odoi maromo no msamaha amu aikose hapa kake nanu na adi age ngutunyi negra sinyelela ajo o amara amlele nanu evaiwa na amisho ore na gerai na grayam meyolo etu agara ligelo omoni ajo igeti yo gena ne yunai na jore lorusu ni nyang na geloru ne bundo iwe ne pokirade amu aran nyere neru nanu angama ora ge ba bona gi giligwanu na ge kaya joki kishugunya dari shara ne miado kibona ga ngamu simu irene kigira na ga adu mindu atola ningu na ore sibe kishugunya ni kibona ga ngora prank pale ga gore dari shara ne miado togo tunarudi mila mari
2: Entai sereleliru tiatua mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
3: Mayan FM
4: Mayan FM
0: Yola iningoni nigiligi nagi ya jogi nana nage embassy daina njere jigerumo inage English NK 24 TV tiatua nage oregele pang atinilo nage TV nori niweji nilagelo installation ashu channel search varagewe gelo nilo menu arashu settings ni gelo installation ashu channel search ni gelo auto scan ashu auto tuning njo nage ngitirisha na meoma la iskante ni ore pedip nage kunage ore siyana ongireshe nini ana ongipintini ni aratine nage risi ninye K24 TV

0: Oso ase naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kyo long ejuma mosi saro munare enka genya o meta shoso wan enka genya ibuirare angina nai
3: Maya FM
4: Mayan FM enining ito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai
5: itnabo oboindi nabishana kiti olende
4: eno saen
5: keshwe
3: Mayan FM
5: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana
4: Mayan FM ewangan orosho
3: Mayan FM
2: enta iserelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ole kuipa
6: wow nalde kenage orati kita mobo ninje nage ongorpeosh sa tomon obo intiba yo naga jere po sa 11 tuko tunakuja round ya mwisho tukifunga funga kagore nagi ya nijo laini nguni mambo yuko sawa sawa nagara nage ikiligwa naji kiara naji mjadala na loito nage dugo ya rini na inena simu ina ikibuanga mkendu wa reno laini nguni eba ore nage beki shukunye ni ipo msi ya jing pranka adi ngajo mambo yuko aje mwadolda kina ruzi pale jagira ajo buwana masani ya prank wacha siyasa mingi kendu wa reno laini nguni Mayan FM hello
7: Mayan,
6: hello.
7: Is it guys?
6: Wey.
7: Suboling.
6: Suboling.
7: Dia lah malah wara.
6: Anu
7: wara mandala lah.
6: Eh.
7: Malah, ayo gol raya ye.
6: Eh.
7: Dia ada nana mama. Ada ye nunggu. Ama ngaruh jarak lah lele rasa. Ngaruh dia olah rasa ribororo goro gonde. De yuga mi rumo na ye si dai alanye ni ngo na neja. Ore jela de nan. Ade mi dingin mi din de ndero na bo. De na ye bo gra re vindi ba ye bo gra re. Emer na na gra wa de ba ye ngiyo. Emi mari ye la ya na ile alda ba wa na ri ay mba wa hamot ya mba wa be emi ri na sa. Aba li ya mo me ra na na ina. Awa jadi mana nu be, garagina la jarara lila rasan. Allah bawa lila rasan, mula si mai be lila rasan lu lu lila rasan.
6: Asyik.
7: Nah, naira itu yang kuriu.
6: Asyik leng.
7: Ya bye.
6: Wow.
8: Kira rugi way rugi aju. Inakua mort. Kaya kau renagi ane jagain dua ren online ngonik. Kira naga dia marido sesimu. Emna gormosori napshana ormosori are unina udo nabo napshana shona gormosori napshana uni are naudo naudo are uni are nabo
6: Mayan hello
7: hello
6: Mayan FM
7: merege
6: wey
7: suboleng
6: suboleng
7: ingira rana mayo hanam jo
6: ehe
7: adegi na anando maradimo ju
6: ehe randoji
7: wala na namari ayele
6: ehe
7: ero Tero na nang sili gam na nang sili yon.
6: Ehe.
7: Nagwa tega na nang hamala yaya ng nang aranjo ran brand na ran aranji. Nang asa na la ribuan ta sa ne na la ribu kola ba inari sere ba balen ni. Yari ko na yodo kola ba yani na do arang kan nirgi wani ngora kal ta sa. Yako niya ba nera yosor niya dusi na ta sa la ruas sa yari noy. Eye enendo na lam hanne ta ko na ile ewu aloru ya mi hanne na ran alo mon olu bana gara yen aloru na
6: ashe
7: eh
6: wazi yona eh ele jo nye yona je du itu ko lenkan ra wore du abo mu de die e ugre ne rindu nenkan kage ai e golda amme ugre na be yoni nyolda sat le go mon ele jo gin de baba ore disinya na rasat egira diari kinunda ajo gore na rasat eron dia boita ba gen jawala ba kijane hadia kana ji erare iga ba gen rasat ne diro ni jabu aman ha Mayan hello
7: merege
6: wey
7: suboling ore dan mo jeburu na wey na wey aina na de yele ni mo na ben na rasat
6: ehe
7: Amei na na mo na ben ngro ne de na ra mo na bo.
6: Ehe.
7: Ore bu amei ri na na sa ba du a go ba ligino.
6: Mhm.
7: La ha mo ro ni na mo na ya sa he ra ro ya ga na ni mo no ya ge.
6: Ho.
7: Ana ra ro ga le mo kwa se ya.
6: Mhm.
9: Na orang ngasan rasa bilang kami guru mugi ayu anda sana indo sebila ramai lino.
8: Ache.
9: Eh na jangan diwabari kita yang jalo.
8: Ache oleng. Great aga janta bu safisha rada. Safisha de rada. Rone ruga bau siye siang gigi bemelo tu ni wajah fuilang kangin. Negara ni lela aju. Mari ana rasat. Ni mugi raba. Ni mai tu ni jani kengurau ana rasat. Mai tu ni jani kengurau mu. Oljora la ya belle ne gidiya yo ni nigirisio na gadori gwaga na nuang na luira introduce ana ai ra yolo mera yolo no rondo iwe nei ne jaral nyaba ko ne law mamu kadola ne ra bana no gre na no wa da bashana amre ne ruwa bari gwelele te ne ruwa bari gwela shorelai meuna dola na rasat ii mambo hainge tokea. Mba nage na nana wapiro duko la iningoni. Nagira naga ajoki milamari ya mwere kishugunye nagivu naga nga musimu ina ba yeri nefeki jeng prank. Nagira naga ajoki la iningoni usicheze mbali mambo yiko sawa sawa. Tiyato nage lelera maya na FM ngolonge Juma Friday. Ngolonge Friday milamari.
10: Entai serelelo tiatwa mayan melamari amo kishugunye terishata doroba
3: mayan FM
11: mayan FM.
12: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
13: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
14: Bere maya uri dolo dungani pele pele ngishu yenye neti enkatini nemeli muno enkatini ingiriata bere maya oldungani letu itimo siligi oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona nibele kenye taasidai nana siligi bukio longi alamisi sare enteiba umetaba ikisawuni enke warie tiatu anka ulele maya na ibuidare Sylvia Naini kiaki enkatini ilo uibele kenye ngishu yenye tana nga siligi tiatu anka ulele
3: Mayan FM.
8: Ndio lako la ini ngoni ajitu mnage nkivindi nisi dano lenge ngiresheni ya Mayan FM. Mnage oregele pang. Esho mnage Play Store arashu App Store. Nilo nagala download app na GN Media Max Waves. Mea pang by the way. Yore viru mnage Media Max Waves. Na iru mnage arisheba yuno hii ngiresheni ya Mayan FM. Itipo guwe jiniti. Itipo kisa. Esho mnage Play Store arashu App Store. Downloada nage ina app.
15: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: sat monobo hende bana ga shindo rebolo mondia to majan ka ji Samson olegewam Eriko ye olariko ni lorko mota dogo ya bunge senator no senator jaro nchari yote ngila roro bia nita masonto monoke murua ya murua bunge moiko bia naro temuro rotiana orene ibalu nyekolo mune rejona ilo senator nchari meugure gira ya mene murua bunge ya naro kunoza anena tiwa pato olariko kumoko tuluso iti nelimuna ajara chagira serikali rais William Ruto aitabere herbare barani tena luboto holo show lomon kolo ibalu nye Los Angeles County Kericho.
1: Na mnajua ODM na UDA kwa sasa tumeshikana na tumeshikana tumekuwa jamii moja. Tunafanya kazi ndani ya broad base, ndio? Unajua rais wetu wakati wameshikana na baba yetu mzee Raila Odinga wamesema lazima Kenya itoshane. Maneno ya sehemu zingine za Kenya kwenda mbele na sehemu zingine wanakula vumbi, akasema hiyo baka ikuwe historia. Akasema lazima tujenge Kenya mzima baka ifanane. Hapa Narok North, ambaye kulikuwa hakuna hata barabara ya maana, akasema pia wao wajengewe lami kama wengine. Ndio chakula saa ile inaiva kwa shamba, hakuna maneno ya kukwama kwa barabara. Rais ametafuta pesa, amepanga, na barabara zenu zile zote zinaenda kutengenezwa. Ndio mjue maneno ya Narok North kubaguliwa, hiyo ni historia.
0: Lamon hoy baro nyelari ko ni lor ko moria doko ya bonge es senator erang roiti en lari go le county an rogate ten kara ge morad ni mai delele muna jara sa ci ay ana ne gelo ne orgeli ko ne le hoy baro nyor governor yi le county en rog patri ko lende tuele muna a jonchere e ke bala murad ni ata sa ne limuna jora ne lo doko ya gre bonge ri ko ne se muna doko ya gra ngoru henti me ma sai mao ele muna jore ne yimu rais William Ruto ne se mo gna e karro henti e mao ne me ogre ri sia sa gato ko
2: ama dia na ba gwa ka bana ke dia be na ne sia en ni mo sia na mama wora ba lo jana kaundi na na sa mo ngwa ja ja wora na ma ba na ke ge ya na nge ma ba na jure ba lo du na lo ge ra si nyo de bo ni ra si nyo ayo wa na ba long title di karara de ya ra de di de yo lo ni sia na ba ma e ka ri tai be yek du ma du ni ge ga mo re be ya mo da na di me ma o ti mi do ja du men jan emegi won jan al jan bayla emigi won jan dagara ngudila erisita na dana dana ma o ola la ba ma sa lango da inde dim aso ma bay shota do lir bogi eme do ni ngodo yi ola mo yo bola rasa ki bo do William Ruto o ko lombu ngeyi
0: lomon ho so mo do ge gre balu nyete re sata or governor yi holentutum elobona yegulo mun hembunge yi hene muro bunge jero tena Agnes Mandai ne pare yo hele muna jonchere ero nyua sene nyagira ase sia na sabogo muradi ne maendeleo ne limuna jo kibale sia yenye anane lodogo ya gire bunga re serikali
3: ewe ni shaka ne la bawa na nena ni yolo la jore zena no ne ga moba opposition ore ba jalo ni nalo nalo gonda nashogo ne media nashogo ngare ate duo nala ngorbo la sie nala ngake serikali na ngaso nyaga la jo ke tangenda sa
0: Lomon ho shomodo ko yagire balunye na risata hembunge Agnes Mandai ne parejo ana na shomona do ko yagire balage jelo be nyimlo rotian ten tumo ya na bushon to mono ke muro bunge e moyo ko be yanaro tena county m e ga isho ko lo mon sato mon arende ba ka ji Samson olege wam
4: lo lo mon ton do robu ta mayen FM Mayen FM enkidesheni niningiro rosa itikiza mwana Rongolo ngina abishana ewiki Mayan Nyana rikito Nesujukulie Ashamu Yebe agasula Iningo Mayan Tori shatpogen
5: Mayan FM Ipnabo ompointi na abishana Ewangan

0: mpaka sara mbona nered ya sola tapasali nyanguri ya njata ngolong yelo rade sinyo la sara inyabu iti yanki tegema tena ya radio na charge nyaki adesho mwanda kwe simu na recharge nyaki suro ki radio tena na ribe redi tapasali to nyonyo ashinjila ito ija ngolong piro kinyatake sinye inibu redi iti yanki tegema mani ningona ilelero emayan FM
1: ilelero ilelero emayan Mayan FM.